0: Nani nga. Peki diyor nga. Nani nga. Kresi nga nga. Kudur bro. 44 and copy the traffic.
1: Signal 5 to Gerald, unknown weapon.
0: Bro. P4 approaches.